Matigela ngujabu JAB to you emam Fletcher sisi mina ngihleli nawe njengesiqhelo mina show yakho ha yawuhlalisenza njalo mina umuntu yamkhuthaza pekseni until the last hour sisi mina.

Wow, sis babes, hayi uyatsho sis umculo wakho umnandi. Eh andiyazi ezingoma odlalayo bengathi hayi zinochatha xa zidlalwa nguwe radio. Kodwa siyazazi siyazikhalisela hayi. Kazikhaliswa nguwe kuwireless hayi zinochatha. Kusinethemba ngudle lo emthatha embholombo kwashwene.

0: baba makalwe. Yo ay ay ay leya ingoma ayiphamanisa kwamna. Lije izinto amasilutjana. Kuphiwo.
1: Abayila nabala na oh makalwe silulu mfata godi makalwe. Lucy is phaqeni. Yo ay makasilwele.
2: Hey omnye ngikona into bamhlambi nayo uyadinga into bakancedise ngumdala phekulweni izi u Mini Dlamini man. Mini Dlamini uthi imali ayiluzileyo ngento eyayithethwa nguMac G. Imali ayiluzileyo imsebenzi iintoni imali ifondile njengemali. Ndiza kubalisela South Africa kuningi fethu. Izinto esizithetha ebantwini esidlangalaleni ziyakwazi ubachaphazela ngenye indlela ke ngoku. Mm. Dlamini, Blackie, Mikasa.

0: xolo incokola mani. Oh, ndabethwa ngabantu baye. Gidi.
1: Nkosi kakhulu Gidi, ndiyabulela sithandwa sama sibaleke mphulaphula ekhaya sibheke engomeni. Xa sibuya sizawuqicula kwezinye voice note ku 072-998-0092. Then after that siye pha kwindwendwe lethu esawuncokola nabo.
2: Ay bo, ay bo. Quítele y te ayudamos.

Iy'nsizwa mazingibona zithi ushudem, upull the trigger. Iy'ntombi mazingibona zithi nangophununu, nangumunchkins, nangumunkuna. Bese mina ngiyahleka ke ngithi